Ti Bebe wade kasa chwe izwa ifono se Se ni amaka boni agu masumuno Boni nwa na baba musuo Na di amaka na na meye Uti waka se papa chwe wade Nanye mapapa nina ye wade dia Na nyobeka chwe wade nusu Enuwa na obeye Ifi se wade na botu mfuo Eno di nisi ya himfuo kunyasu Onya mi na ba ma panyi fuo eno di won sisi ama ma so enye ma papa nyina yeria asase ni na de dodo yeria de de